0: No filters, no fuss, just 011 Radio, the pulse of Josie.
1: 28th August, 011 Radio, the pulse of Josie. Itlabe itzama leba Susan and Ntebo Associates. Mona he, itlabe le moketio moholo obitswanka oreke. Hair Progress Women's Conference and Exhibition. Mona he mamedi tlo hlokomela hore basadi ba tlabe ba kopane e le basadi ba kgwebong ba bua ditaba tsa bohlokwa tse ba amang jwalo ka basadi ditabeng tsa kgwebo. O ya mengwa le wena ka jeno hore o be teng, iphumanele tikete ka mane ka Quicket ke 550 ranta fela gona jwale. E santsaneng e theohile potlaka o iphumanele, mme ya lehlonolo o tla fumana monyetla bakeng sa hore a fumane a weekend away for two, yena le motho wa hae kapa le motswalle wa hae. Jwale potlaka hona jwale o kena mane Quicket o iphumanele jwalo kona mona ticket ya hao ya Hair Progress Women's Conference and Exhibition. Mosebetsi ke wa di 28 tsa August ho tloha ka 9 o'clock ka Radisson Blue Gautrain Hotel ka mane ka Sandton. Ngwaneso o ka ba hotle ha lwena o ka ba teng, 011 Radio the Pulse of Josie e tla ba teng e hase ka wotloloa lenaneo la The Urban Wave e ba teng.
0: You are listening to Hadiwele, the Morning Express.
1: Ele shumela metse mehlano hantle fela mabedi metse so mebile ke yona fela setseng apele nna le wena re kena ka kotlolo hore nyane ya bosupa o ntse buletse mebele mametse 011 Radio the Pulse of Josie. Mamedi hle ke nako hore re ke re shebe rona tsa moruo le mebaraka di tsamatsama jwang, mme re fumana hore ranta e ntse e tsitsitse ha inflation ya America e kokobela. Ranta ile ya dula e batla e sa fetohe kgahlanong le dollara ha o fokotseya inflation United States, ho eketseya menyetla ya hore Federal Reserve e ka boloka interest rates di sa fetohe. Jwale ranta ka nako eno mamedi ne rekiswa ka 16 rand 18 cent kgahlanong le dollara ha e bapiswa le 16 rand 19 ha mebaraka e ne e kwalwa pejana. Le ha o le jwalo, maikutlo a batsetedi ka nnete a ntse a fokola ka lebaka la tshabo ya hore kgatello ya moruo kgatlhanong le Iran e ka eketseha le se ka etsang hore menyetla ya hore dikgohlano tsa Middle East di tswele pele ka nako e telele. Jwale setsibi sa Treasury One Andre Celius sere ranta ha jwale e ntse e tsamaya pakeng tsa 16 rand 5 cent le 16 rand 25 cent kgahlanong le dollar, mme ho ka nna ha e ba le phetoho e nyane haufinyana ka ha ranta e bonahala e se e le matla haholo. Ka nnete ke ditaba tse kgothatsang tsena, ke ditaba tse e leng hore re batla ho di utlwa. Jwale mothating ona ranta e rekiswa ka 16 rand 18 cent kgahlanong le dollar, mme bile ke 21 rand 92 cent kgahlanong le ponto, mme bile ke 18 rand 74 kgatlhanong le euro. Athe Gauta yona e rekiswa ka $4,392.39 ka ounce, ha oli yona e rekiswa ka $88.61 ka barele.
0: From sunrise to sunset, the pulse of Josie keeps on going. Keeps on going.
2: How are you?
0: We are 011 Radio, the pulse of Josie.
1: Nnete yona jwale e ntse le yona the pulse of Josie eo e leng the heartbeat of the nation. Ke metsotso e leshome le metso meraro pele hora bosupa. Ha o sa tswa kena re a o amohela, ha o ntso phaphama tsoa re a o amohela letsatsing la labobedi. Wena o ntso le ka dikobo ngwaneso a etshe di rae ngwana ntate di rae letsatsi le se le tla tshaba le tshabile ebile ana jwale. Jwale o tsebe jwale tjena ha se le tshabile ka botlalo, ke mathata ana jwale tjena le tlabe le se le o tshabetse ka dang. Jwale netefatsa he wena ngwaneso robe le rona o tsamaye le rona. Ditaba dingata, boholo ba ditaba mamedi re a tseba hore kona mona Afrika Borwa re ntse re na le taba ela ya March and March, moo baahi ba Afrika Borwa ba emeng ka maoto ba reng melata kapa bajaki bao e leng hore ba kona mona Afrika Borwa ntle le ditokomane ba hatiswe koseni, bo kopile mmuso hore o kenye melao tshebetsong. Ho ile ha ba le dipontsho ho tloha ka la 30 kgweding yane ya Phupjane ya ba kamora mono ho thwe labone le leng le leng maAfrika Borwa a tla nne a bontshe di dipontsho tsena ntle le merusu e le hona o ka leka o kenya mmuso ka tlasa gatelelo gore ba etse se loketseng, mmuso o etse se tshwanetseng, o latele melao e beuweng ke ona mmuso, go latelwe melao ya bojaki le tse ding jalo ka o fapana. Jale go na le seboka se ntseng se tshwerwe ka mane ka Durban, ke seboka sa SADC mo dinaga tse 16 tse ka borwa Aforika di kopaneng teng ona jale, mme le gona mono ditaba di ile tsa ba teng Jacinta Jacinta e ya ba kena ka lehare ngwanaka.
0: You are listening to Hadiwele, The Morning Express.
1: E re fela go tlhabe malotsena wena ngwaneso, ke se ka ba ka o kotela ka thoko empa ko be maemong o tlo tlhokomele gore na boemo ba ditaba bo jwang, mme ditaba tsena ke tsa bohlokwa mamedi. E re ke o tlhokomedise seboka sena, seboka sena se e leng gore se tshwerwe ka mane ka Durban, ke mona mo e leng gore dinaga di kopane teng go bua ka tsa moruo, go bua le ka eng, go bua le ka eng. Jalo ka re tseba gore Aforika Borwa e ntse e nkile boetapele ba SADC e leng mogatlo o kopanyang dinaga tse 16 tsa Aforika e ka borwa. Naga ena e tla etelela pele mogatlo ona selemo se le seng e tsepamisitse maikutlo gagolo go maatlafatseng kgwebo le moruo wa dinaga a tse tsa sebaka sena. Jwale ditlaleho tsa SADC di bontsha gore kgolo ya moruo tikologong ena e ntse e le tlase ha ditshitiso tsa kgwebo, dithibelo tsa thepa le tlhagiso ya industry di ntse di ntlafatswa kgwebong bakeng sa dinaga tsena. Jwale kgwebo pakeng tsa dinaga tsena tsa SADC e nyolohetse 20% ka selemo sa 2025, empa go santseneng go na le tshitiso tse robong tsa kgwebo tse kabang tse sokabang di rarollwa. Jwale kgolo ya moruo wa sebaka sena e ne e le 3.4% selemong se fetileng, mme go lebeletswe gore e nyolohe hape ka go kabang 3.9% lemong sena sa 2026. Le gao le jalo ke Zimbabwe fela e leng ya fitlhela sepheo sa yona sa kgolo sa 7% lemong sa 2025. Tlhagiso ya industry ya le yona e fokotsegile, mme e ne e emetse fela 10.9% ya GDP ya SADC ka 2025, athe mogatlo o batla gore e fitlhe go 30% ka 2030. Athe Aforika Borwa ke sebapadi se seo golo kgwebong ya SADC, mme re sheba lemo sane sa 2024 naga ena e rometse thepa ya boleng ba 457.4 billion rands dinageng tsa SADC, ga yona e amogela thepa ya boleng ba 109.9 billion go tswa sebokeng seo. Jwale Aforika Borwa e boetse e romela tšhelete e ngata dinageng tsa SADC pakeng tsa 2016 le 2024. Rometswe tšhelete mono e ngata ba e latlhetse nnete ya sala. Jwale ka 2024 fela tšhelete e rometsweng e fitlhile go 19.3 billion, mme Lesotho, Zimbabwe, Mozambique le Malawi di nkile karolo ya 90%. Jwale Aforika Borwa e batla gore nakong ya boetapele ba yona SADC e tsepamise maikutlo ntshetsopele ya di-industry, tlhagiso ya thepa ka ga sebaka sena sebaka sena ka nnete se na le matsete go meralo ya motheo. Hape go shebile gore diminerale tsa botlhokwa le dihlahiswa tsa temo di seke tsa romelwa ka ntle di sa sebetswa, empa di sebetswe ka hara borwa ba Aforika go theha mesebetsi le go hodisa moruo. Mme taba ya boetapele bona e tla ka nako ena e thata ka ha go ntse go na le dingongorego ka tshwaro ya bajaki kwa mona Aforika Borwa ba senang ditokomane. Jwale Moporesidente Cyril Ramaphosa o itse Aforika Borwa e keke ya bua ka kopanyo ya dinaga dikopanong tsa SADC, empa yona e be e kgetholola batho ba dinaga tse ding diterateng. Ke ka mogoletse le leng gore dintho di ka teng, ka mogoletse le leng gore boemo bo ka teng. Ka mane ka SADC re a bona gore Aforika Borwa e bapala karolo e kgolo, bapala karolo e kgolo ka nnete ha e sale go tloga ka selemo sa 2016 dinaga tse e tshwanang le Lesotho, dinaga tse e tshwanang le Mozambique, dinaga tse e tshwanang le Zimbabwe ke tse dingwe tsa dinaga tse e leng gore di una gago golo molemong ona wa SADC. Mme ebile jalo ka ba ntse ba bua mona ba re hila hila, Aforika Borwa e na le xenophobia, Aforika Borwa e na le lehloyo go bajaki eng jalo ka go fapana, moporesidente wa naga ena o ile a ema a re ya e banna ha se Afrika Borwa e ka tsetelang hakana kana dinahentsena ha e qeta e be ba yona e reng batho ba ba hlekefetswe batho ba itsuwe tsena batho ba itsuwe tsena letseding jwalo ka ofapana jwale ke tseding he se ditaba tsa bohlokwa wona ngwane sutsene kere ke tle ke hate o dumatsona ke fete o dumatsona hore ha ke tlokena ho tsena tsa match and match hobane mane ho o di bona jwang boikemisetso ba rona ka jeno re batla re hle re tsepamisitse maikutlo ditabeng tsona tseno tse amanang le match and match jwale ho ka ba hotla holongwaneso ho ka ba molemo ho ka ba monate ha le wena o ka ba teng wa tlang ka karolo o tlo kgona ho utlwa rona ditaba ditsamatsama jwale ne ke re ke o fe setshwantsho ko o neletse setshwantsho o be baemong o bone rona Afrika Borwa hona jwale e eme jwang Afrika Borwa e bapala karolo efeng mona ho sadak jwalo ka ebile ho na le seboka se ntseng se tshwerwe ka mane se tshwaretswe hona ka mane ka Durban ke hona teng kwa mona Afrika Borwa jwale ba feke feke ngwaneso ho ya fekesela ha ngwane motle lepatlelong